senang. Laban pati kami tau amiyam pa abaan at ang pipiat at arabay na yaman.

Paganuro maeto inaetang nga kayo atungan na yung apawinsa di heempo amay akakita ila.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.